nisambula vinaka oni varro yo mayongo ena non the program na radio viti waira rapa ena bio live liva ero fm excess waira rapa tio sambul karua po indi vitu fama ena ken vavalangi ero fm excess radio waira rapa 92.7 FM. Na nonda I wakanga wakayalo, ni kere veivuke, same tinika rua, tikine ndua kino walu. Chiova ni wakambula I keimami, sa senga tale ni vua ndua na tamata ndondonu, sa senga tale ni kunerawa na tamata yalo dina eso. Tamati ke ngā veira nduiwe kandra ka vei wakaisini wakaira ena vosa vei dhabilaki tiova ni waka ngaluea dhabilaki ka songota na ngusu ndondoka erasakaya kei mami na tukuna ngā na ne mami na ka kei mami vie dhavuta senga nindua me na tarovi kei mami me rawa ni tukuna vei kei mami na ka me kei mami kaya Asa kaya o tiova, koe ani, te nira sa wakara rau taiki prabua. Sa tangi e na butungu o ira era sa wakara rau taiki. Su liewe ira na ngalala era ngandre butu. Na vi vosa ni alala I tiova, sa eanga me waka dinati. Sa kandina me wakana siliva. Era sa waka sosa wataki waka vitu ena kena lobo. O ike muni tiova, O nina maroro I kei mami, o nina tangomaki kei mami, e na tambatamata ongo kasena ni mundu. Era sa rombota na tamata dha na veivo no tau dhoko. Sa waka lebulebuia na dha rangala viti mai, e na bolo tambu ni wasa waka viti, waka neotaka na South Pacific Bible Society, mai suwa, e na embaki rondolu tin karua.

Mbalovinaka ni matavinaka mai ni varrong tina mai ongo ena nonda programu Radio Viti Wairarapa mbiolivliva ni Ero FM fiosa ulkarua po individu Access Radio Wairarapa ena singanikoa enda na rongoza tunga endo ane Ero Vitala Noa vateke na marama bunuai kanda univisele tal tinga Mbulong ungo ko Wairarapa kando le viva buli taltinga virna buli buni wai ena Otago University mai na Korturanga e Wellington to clear a wakindi keba tiko mai na nonda bosa wakaviti ena sieni kua enda na I longa walanga ene sona vitala noa ki roa vaiadora ena nuna baka ndindike tiwi kina me baka utieni na nona thesis na baka ndindike oya mbalete tiwi na disaster management kina buke ndo baka yadori ena nuna kina indua na lenga lebu e ateroa nisilandi ka iloba tiko na marama bunuwe yungo ko Dr. Claire French No non da vossa va capiti o tali tasarra ni mai roki na ni ro va candikeva capital nota che si no è un dondonga per zoia ni na vital noa no va candikeva ti con vossa va capiti no non da vossa va capiti dona ti che vuole ngani wasi ni nero vital noa bito ti gain meccani vuli weekend ma da no vuli mai tina Meroni, wambimbi tiko ni sa levo tiko na vitala noa Bimbi maina nondavo nolo manie viti sa vila roitu Na kena kilai na nondavo sa waka viti Sa rastisurinanda wola in newspaper Ni mataini tamata tambia nie viti Eso sarga vera sarga na nonda Sara vila roitu na nondra varu ni wola Nera wola kena na wola Kenda, ena nonda vosa waka viti Wala itanitu endo tanitale na Kena I tutuku se kenda Waka mena kenda I kathivu sa Vi maliwa itu ya ni esona vosa Anga imbuli koso tunga mai Inda raitha waka titombu Mai visa utaki esona Mui mui ni nonda vosa waka viti Na nonda kilana nonda vosa waka viti E kena I vivi sarti ngaya, kena I lakulaku sarti ngaya Menda na maitakali kina Na kenda I kilayo kenda Mewa niya waka deita ki mai kawakoti E na ngauna sa soli kina COVID ki pertania Na tinika walu vitsawul kawa Waka edhori kina na Asian ki pertania Kino viti ki pertania Karasaini o irinonda turangambale Na ngauna oya mai viti O irinatukanda waka vida Sartunga na vivi ni veika ambale ti viti na ituwa ki ndoronika na demokrasi, na tauyabu ni demokrasi viti a tauyabu saranga na ngauna ya wata ki na lawa, se rule of law. Kona ka erao ni nda waka vile vinaka ki na vera na tukanda waka vitha. Kena mbawi waka ndeta ki toka na founding documents mbale ti viti ena tilika walu mitsa ulka ba. Ngole mai ka mai waka reidhe sona vivi sau ena ngone ni voviri ni maina runo ndolu ka ono titiko onko na vile dhaki mbaleta na kende ikadhi